0: Asik kini sa kasabutan nga gipahibaw sa duha ka panig. O gagingon sa mga opisyal nga ang kasabutan naglatid kini sa mga lakang aron mapahunong ang panangbangi, malikayan usab ang dugang mga pag-atake sa utlanan. Apan klaro nilang gipunting nga ang implementasyon sa hunong buto magadepende kini gihapon sa pagsunod sa tagsa-tagsa ka kondisyon sa duha ka nasod. Gikan sa DWRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa nato sa basketball, gipildi sa New York Knicks ang San Antonio Spurs sa Game 1 sa NBA Finals. Kini nagtala sa score nga 105-95. Gipangunahan ni Jalen Brunson ang team nga dunay 30 puntos. Gihopta na karon sa New York Knicks ang labaw nga 1-0. Ipahigayon ang Game 2 sa NBA Finals karong Sabado kon ug mga adlaw, Hunyo 6, sa alas 8:30 sa buntag oras dinhi sa Pilipinas. Ang duwa ipahigayon dito sa Frost Bank Center. Sa nata sa tennis, Alex Ayala nakasud na sa quarterfinals sa Birmingham Open. Humanya gipildi ang iyang kontra nga taga Russia. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani Azzy Leonard Simbit.
2: Sa natat sa basketball, may pabuhagi o 30 puntos si Jalen Brunson aron agakon ang New York Knicks sa 14 puntos ng pagkalubong sa second half o pukanon ang San Antonio Spurs 105-95 sa Game 1 sa NBA Finals Series kagahapon sa baluarte sa Spurs. Ang mga saligando sa Spurs nga sila si Victor Wembanyama, Stephen Castro, si Phil Am, Dylan Harper, mo'y may poswat sa Spurs sa ilang labing dako nga labaw, 65-51 sa sayong bahin sa third quarter. Samtang sa pagpaningkamot sa New York Knicks, may pagkatapog 18 puntos si Karl Anthony Towns o nitampo sabog 17 puntos si OG Anunoby. Samtang nihatag usab 13 puntos si Landry Shamet. Ang Spurs kipangaluhan ni Wembanyama pinagi sa iyang 26 puntos o nitampo sabog 17 puntos si Castle. Samtang ningamot o 16 puntos matagusa sila si Dylan Harper o si Julian Champeny. Ang Game 2 ang tugya po ni Pegayon sa baluarte sa San Antonio Spurs. Samtang sa laing bahin sa Philippine Basketball Association kung PBA Season 50 Commissioner's Cup Final Series tali sa Barangay Ginebra Gen Kings o TNT Drupang 5G gilaumang muabot kini sa Game 7. Sa Game 1 ni atong Miyerkules sa gabi, nakuha sa Gen Kings ang kalubahinan na kadaugan 102-100 tungod sa duha kasunod-sunod nga crucial nga 4-point shots ni RJ Barrientos o ang game winner jumper sa import nga si Justin Brownlee. Karong gabi mosuway pagposte og 2-0 nga bintaha ang Gen Kings sa Game 2 ning best of 7 series sa Smart Araneta Coliseum. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Aduna tayo masulubon nga paibaw. Gipaibaw ang pariente o mga higala ni Agripino Mikulob Tansi Jr. Namatay na itong Mayo 30 sa Panginaron nga 61 anyos. Ang iyang haya, ana sa ilang Pinoyanan, diha sa Puro 4, Tagihon, Baclayon. Ang lubong himuon karong Lunes, Hunyo 8, alas 9 ang takna sa buntag human sa Misa Rikim. Ang nagpasibya mao si Stella Biwang Tamse, asawa sa namatay, niya gipaagi po ni Ihid Balo.
0: Inyo na banting balita sa Tire Queen, Goodyear Chevrolet, your first stop in first class tire service. Dalan Binansyo Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Agi pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Chevrolet, ang mga pulong sa kalam.
1: Ang himaya, mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo ug ang katagbawan ni atong gimando sa Diyos.
0: Mao kanto ang nagbagang balita karong buntagan niyo na bati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanong DYRD. Ugsangan usab ni Sir Rachan James, ukang kagawad Jerry Cahes, at ang attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, Fremo Forever.
1: O ginisigli orkulyo ang friend mo forever.
0: Labing labas ug kumpletong balita, dinis DYRD, may buntag.

0: loud and local.
1: The new Kiss FM 102.3817 in the morning. Good morning to Lord Saranilo, all the way from Lobok. It's tuning in right now. Good morning sa tanang mga taga Lobok and also to Mamnita Valderosa, all the way from Ottawa, Canada. Good morning sa tanang mga kakis na to diha sa Unitop and Unicity, diha sa Novogene, ato mga kakis na diha sa W69 Sports Apparel sa City Square, sa tanang mga tenants na to diha. Good morning. May papaminaw diha sa ato mga kakis diha sa Manga Fishport, Manga Public Market. And also to Doc Angel Plaza and sa tara mga staff there. And good morning sa iChoice Optical Shop and sa RC Engineers. To Engineer Arman Luzada, good morning. And also good morning sa tara mga kakis na to diya, si Engineer Ondoy Bacamante and also ni Byronie Tandok. And also good morning to Joseph Cacho and also to George Cacho, to Jonas. And also sa tanang mga taga Park and Go Bake Shop and Judil's Premium at bang sa may UB. And ato mga kakis niya to Ati Loy, to Ati Paul. Good morning sa ato mga pinalanggang kakis nga naminaw karong mga orasa. 8:19 in the morning, Scatter Boy, Discreet Chaos on KISS FM.

0: XL Makabuhay Health Hour.
1: All right, muli tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan, ha? Dahil sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, pwede kayo magpaabot sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. All right, we have our texter. Magandang araw, Doc Len, may osteoporosis po ako at madalas na sumasakit ang balakang ko at tuhod ko. Ano po ba ang mabisang paraan para maibsan ang sakit at mapalakas po ang aking buto? Minda from Valencia, Bukidnon. Alright, sa mga tatay at nanay po natin dyan, ha, mga nakakaranas po ng osteoporosis. You know what? Ang osteoporosis ay isang panghihina or deterioration ng mga buto na nagdudulot po ng pananakit or worse, posibleng mauwi ito sa fracture. Ang EXL Makabuhay capsule ay may malunggay at lagundi na kilala sa kanilang calcium boosting at anti-inflammatory properties. Ang combination na ito ay nakakatulong sa pagpapalakas po ng buto at pag-i-improve po ng bone density. Ang turmeric at ginger na kilalang-kilala rin sa kanilang pain-relieving effects. Siguraduhin po may sapat po tayo na vitamin D at calcium na in-intake araw-araw para maganda po yung absorption. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 1 capsule 3 beses sa isang araw. Kumain po ng mga masustansyang pagkain, green leafy vegetables at matataas po na calcium. EXL Makabuhay Black Coffee also, 1 sachet sa umaga para sa antioxidant support at anti-inflammatory effects at isa naman po sa hapon. Gawin po ito as part of your daily routine. Abay, syempre, kung nakakaranas ka ng pananakit po ng inyong katawan or inyong kasukasuhan, huwag niyo rin po kalimutan na ilagay o ipahin ang EXL All-in-One Skincare Oil para sa instant na relief po sa inyong nararamdaman. Alright, we have another texter. Makabuhay day, Doc Glenn. This is Renaline from Lang, South Cotabato. Since bata pa po ako, may asthma na po ako. Madalas po akong hininga, lalong-lalo na kapag malamig ang panahon. Lalong-lalo na kapag na-stress ako. Ang hirap po minsan kahit simpleng lakad lang, hinihingal ka agad ako. Ano po ang pwede kong gagawin para mabawasan ang pag-atake ng asthma ko? You know what? Asthma is a chronic inflammatory disease ng airways. Ibig sabihin nun, inflamed or namamaga po ang lining ng bronchi, particularly sa baga, kaya nagiging sensitive ito. Kapag may trigger o nagpapatrigger nito, gaya po ng alikabok, lamig, usok, or stress, sumisikip po ang daanan po ng hangin, kaya nahihirapan siyang huminga. Para sa natural support, nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa kanilang anti-inflammatory support at antioxidant properties. Dahil sa turmeric, ginger, makabuhay extract na kilalang kilala sa pag-regulate po ng inflammation, habang amalunggay naman at garlic na may bronchodilator effects na pwedeng makatulong sa pagpapaluwag po ng daanan po ng hangin. Recommended doses for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule, 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet in the morning. Consistency is the key, ha? In addition po, iwasan po ang alikabok at usok. Mag-face mask kayo lagi, no? Gumamit po ng humidifier kung laging tuyo ang hangin, no? Practice breathing exercise para lumakas po ang baga. Alright, we have another texter, Doc Len. May rheumatoid arthritis po ako at madalas akong nananakit ang kasukasuhan. Ano po ba ang pwede kong gawin para sa kondisyon ko? Pablo from Puerto Princesa City. You know what? Ang rheumatoid arthritis ay isang uri po ng autoimmune diseases na kung saan ay inaatake po ng immune system ang ating mga kasukasuhan. Ang EXL Makabuhay Capsule ay nagtataglay po ng makabuhay vine, serpentina at cinnamon na may anti-inflammatory at immune modulating properties na tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga at pananakit. Ang turmeric at ginger na kilala rin as natural pain relief na may anti-inflammatory benefits. Ang regular na pag-exercise at iwasan ng mga pagkain nagpapalala sa inflammation tulad po ng mga processed food. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsula. Magsimula po kayong uminom ng EXL Makabuhay Capsula at least 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet sa umaga at isa naman po sa hapon bilang karagdagang antioxidant at anti-inflammatory support. Gawin also ito as part of your daily routine. Alright, sana po'y marami po kayong natutunan sa ating episode at laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan, ha? Kaya alagaan po natin ang ating katawan sa tulong po ng EXL Makabuhay Products. Kung may mga karagdagang katanungan po kayo, i-text or tawagan po tayo sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And don't forget to follow and share ang ating page para kayo'y laging updated sa ating advocacy ng ating programa. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico, manatiling masigla at masaya. Ingat po tayong lahat at magpalain tayo ng Diyos sa mabuting kalusugan araw-araw. God bless us all.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our ulit major concert this coming June 27, 2026. at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
6: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
7: Maayong buntag, love.

0: Labian.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Declogen for them. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hello mga ka-kiss! Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod kuha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kani adto, ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ako, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyo day na, kung di nimo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptomas sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenelephrine HCI, chlorphenamine, malye, paracetamol, plus zinc, ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
6: doctor. The best of the 90s to today.

0: Virginia.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: responsibly.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
6: DTX 500!
7: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, iBiogesic!
11: Alagang Unilabian.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DTX 500.
7: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsule, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
8: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
19: Bag

0: Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

Balik ta sa tuang klase. Check attendance na ta. Natay tubagon diri nga pangutana, dok unsay kalainan sa hyperacidity o acid reflux. Ang hyperacidity, ang primary mechanism ana niya. Ang hyperacidity is nagapagawas siya o sobra nga hydrochloric acid. Of course, kailangan nato og hydrochloric acid. Kaya ang hydrochloric acid, makatabang na siya pag-activate sa enzyme sa ato ang tiyan, kanang gitawag pepsin. Nga ang pepsin, mauna siya ang mo galing, mo tadtad, mo papino sa atong gikaon nga mga protina. Gikan sa karne, isda, itlog, gatas, beans, etc. So without enough acid, insakto nga acid, ang ato ang protein digestion, mahimong luya, mauna maghangin-hangin atong tiyan, unya magbutod atong tiyan, bugat ang ato ang mga tiyan, ilhanan na siya, nga wala tay insakto nga mga enzyme o hydrochloric acid. Daghan pa kayo function si hydrochloric acid gikan sa pagtabang sa itong lawas nga maka-absorb ta sa mga importante nga mga sustansya, gikan sa mga pagpatay pod sa mga makadaot nga mga mikrobyo, mga germs. Unya si hydrochloric acid makatabang pod sa paghatag og signal nga ang imuhang pagkaon mo move siya properly. Anayin saktong proseso. So muhatag siya sa digestive system. Unya mutabang pod siya sa pag-maintain sa proper stomach environment. Magisguta og acid-acid, especially hydrochloric acid, the best yan. Gikinahanglan na sa tuang lawas. Ang problema lang, kung dili mabalance, kung di takabalo mo regulate, mo manage ani, o kung masubra na ang iyahang pagpagawas ni ini. So, ang acid reflux mga pinaga. Ang hydrochloric acid, migawas, gikan sa tuang tiyan or sa tuang estomago or stomach, paingon dito sa tuang tutunlan. Ang hinungdan, is ang pultahan or ang protective boundaries between your stomach and food breakdown. Ang imuha ng gigaling dito si mong tiyan, mubalik pag yun dito ang acid, hydrochloric acid, paingon dito si mong tutunlan. Kaya ang pultahan lagi, medyo naluya, medyo naharos. So, daghan na siya possible hinungdan. Possible

ma kita kaon dito hala, sige, sima-sima pinangga. So ma-overfill, masubrahan og butang dito. So maluya na siya, mao na ma-override nila ang balbula. Tungod sa kapuno, ang taklob, ang pultahan, naabli. Tungod sa pressure ani pod mga pinangga, na-override. Basig kulag tulog, walay exercise, mao na luya ang muscle activity. Kanang mura siya nagkumot-kumot ba, kaya para iyang maggaling unta, hinay. Kay kisa may di mo hinay nga, kada taod-taod si maman, kita daw, kada taod-taod tagaan tagbukat nga trabaho. O bisa ginagmay na nga trabaho pero walay hunong. The same sa tong tiyan, na ay insaktog yun nga oras ting kaon. Dili sa ng panahon, butangan ni muna kung dili. Panahon sa ting kaon, litur na butangi. So balik ta sa kalainan sa hyperacidity o sa acid reflux. Ang hyperacidity ang nagasakit kanibitaong ang imuhang dapit sa gusok, tunga si mong kutukuto, ilawang si mong gusok ng area, mauna siya nag-bloated o nag-hapdos. Sa acid reflux, ang kahapdos o ang murag sakit-sakit, maabot na dris dughan. Pag maabot sa dughan, nag-heartburn or chest burning, nausahay ang imuhang baba, dila, tutunlan, murag aslom, butpasabot ang acid na kagawas na. That's reflux. Kagawas na, gikan si imuhang kuto-kuto. Pabalik siya dito si imuhang tutunlan. Ang kalainan po sa hyperacidity lang, kung panahon nga medyo gutumon ka, musakit ang imuhang kuto-kuto. Maaksyon siya kasakit. Whereas sa acid reflux, lain ang imuhang paminaw sa panahon nga maghigda ka o niya, medyo busog ka. Or labi na, gigang ka nagkaon, higda-higda ka, diha gyud sagad ang acid reflux mga pinaga. Labi na kung medyo nihigda pa gyud ka, nga hayad gyud, tihaya gyud. So wala na itabang sa gravity. Dali na lang mo gawas sa imuhang baba tutunlan ang acid si mong tiyan. Pero as kung nakalingkod ka arang-arang, mo na nga kumahimo, kung nakay acid reflux, ayaw gyud og higda nga busog, ayaw lingkod humagkaon kung dili, o pag humagkaon lihok-lihok, lakaw-lakaw para dali magaling ang pagkaon. Kung gina-acid reflux ka, o niya expose ka, di ka nagpanigarilyo ha, pero expose ka sa mga aso sa sigarilyo, mga nicotine, even sa mga vape, no, naman ay mga nicotine gihapon. Pero naay mga vape nga nag-claim nga nicotine free. Wala kuno sila yung nicotine, pero based sa health organizations studies, nakita nila ang mga trace amounts of nicotine gihapon sa mga product nga nag-claim nga walay nicotine. Mauna ibantayanan na to. Pag na kay acid reflux o niyang imong environment, daghan nagapanigirilyo, o ikaw baron nagapanigirilyo ka, iwasi ang asogyod sa sigarilyo. Kaya ang nicotine na niya, mupaluag ni siya, mupahinay, mupaluag, or slacken sa imuhang valve muscle. Katulang yung nagsampong dito si mong kutukuto nga ang acid, hydrochloric acid, di mo balik dito si muhang tutunlan. Kung nag-acid reflux yung ka, itong hinumduman ha, ang acid reflux, pag may bawaan ni mo nga acid reflux na ni, diri ni hyperacidity, kay kun ang sakit, hapdos, init, medyo ang imuhang baba, medyo nag-aslom, acid reflux na yan. Pero kuto-kuto lang, kutob, ang kahapdos, diri ilawom si muhang mga gusok na to, ribs na to, hyperacidity lang na siya. Kung nag-acid reflux na gyud, iwasin na gyud muna ang mga kape. Labi na na yung mga kape, mga pinangga, imong obserbaran, unsa mga klase mga kape nga makapa-aslom si mong kuto-kuto, makapasakit si mong dughan. Wala tayo igong time para nga maisgutan, makover na to. Ang ubang mga pagkaon, mga drinks nga bawal or i-adjust muna sa mga naay acid reflux o mga hyperacidity. Nalantay very important nga point nga dapat masabtan ni siya para malayo ta sa pagmahay unya. Malayo ta nga dili ta magka-cancer diri sa tuang tungol. Dili ta magka-cancer diha sa baba sa tuang estomago or ubos nga bahin sa tubo sa tuang mga esophagus. Sa di pa nato isgutan ka ng mga cancer-cancer, hinumdumigyod unsa ang mga component

0: sa acid reflux. O dili lang sa acid reflux di ay kanag yung migawas pagbalik gikan sa imong estomago paingon sa imong tutunlan. Dili ra manggudna siya hydrochloric acid. Naapo diha ang pepsin kini ang bantayi. Kay kun ang stomach acid o ang pepsin magsabay man na sila sa reflux. Kining acid o ang pepsin mutapot na siya, muattach na siya sa tuang tutunlan o sa tuang mga esophageal tissues na to. Unya, i-digest yun na nila, i-damage nila kana nga mga delicate huyang or humog nga mga cellula diha nga mukos na siya o pagpanghubag, chronic inflammation and irritation. Unya, over time, mupa-increase na siya sa risgo nga ma-develop na siya paingon sa certain cancers. Kay nga no, based sa research mga pinangga, panahon nga ma-expose ni siya sa dugay-dugay nga panahon, taas-taas nga panahon, ang atong mga tutunlan, ang atong mga esophagus, atong food pipes, ma-expose siya aning pepsin o acid, mo-trigger ni siya og usa ka defensive cellular mutation. Kanang gitawag Barrett's esophagus. So ang question, ngano man nga mo-trigger siya og cellular mutation? Mausab ang kondisyon sa imong cellula. Ngano man, kay proteksyon na siya, resulta na siya nga imong lawas, iyang giproteksyonan gikan sa acidic environment. Ang normal nga lining sa esophagus mumutate siya paingon sa iyang giresemble, iyang sundugon ang ligon o gahi-gahi nga lining sa ato ang tinai. Para dili siya mag-bleeding dito, dili siya mag-madaot o dali-dali, mauna nga giusab sa tong lawas. Imbis nga humok ang ato ang mga tutunlan, humok kani atong lining sa tong esophagus, gihimo na hinuon niya nga kahion sama sa tinai. Pero kini nga kondisyon mga pinangga, gi-recognize ni siya as precancerous condition. Pag mugahi na na imong mga lining da si muhang tutunlan, labi na si muhang tungol dapit, mupaingunay na sa pagka-cancer. Adenocarcinoma. Over time, kining mga mutated nga mga cells, na usab nga mga cellula dito, ma-develop na siya o dysplasia. Dysplasia means abnormal nga pagka-usab nga mo. Adto na na siya into a cancer form or seryoso na siya nga kondisyon, kanang gitawag esophageal adenocarcinoma. So ang mutation, mapugos di ay usab ang ato ang lawas para i-adjust niya according sa lifestyle, according sa habit, according sa kondisyon nga wala giusab.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
7: anak. I have EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ang pinaka
3: pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
8: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ayat, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: Kung sa man hinungdan nga nung nagka-acid reflux, dako mang hinungdan lifestyle nga kondisyon. Kayo kaon ani, insaktong tulog unta dapat, dili unta magdali og kaon, dili matulog human og kaon, dili muhigda, I mean, magkaon. Daghan sa mga Pilipino nakabaton og cancer, diha silang tungol, diha silang mga lower part sa ilahang food pipe, esophagus, tungod aning acid reflux lang. Mao na bantayan na to ha, ang kanang acid reflux, dili na sayon. Mao na nga tun-ig yun ang unsa ang health principle. Sagad yun, matulog busog. Tungod kay stress kayo sa iyong trabaho, tibok adlaw, usahay, wala kapamahaw, kay dugay na katulog, nagdali-dali sa trabaho, dito na mukaon sa udto. O niya kay naman ay boomerang effect. Pag-abot sa gabi, ana, ang uban, ana, mag-stress eating, emotional eating. Sayang ka-stress, sayahang mga kakulag-tulog, hormonal changes, mamawi na siya kaon pagagabi. Mauna po na nga, way gana ikaon sa pamahaw. Mauna magka-hyperacidic, labi na, acid reflux, kay natulog nga busog. Kaya na may stress eating, emotional eating. Mamuwi na lang ba? Mao na lang to iyang stress reliever ang nakakaon sa lamian nga mapagkaon panahon ni uli siya sa iyang balay. So, pag ma-stress gani, ayaw tulog busog. Inom na lang og fresh juice diya, then tulog. Basta kapoy kagikas trabaho. Then mamawi kag insaktong dagang kaon, lami nga mapagkaon sa buntag na. Pag matani mo, lami na kayong kondisyon sa kuto-kuto kay wa man ka natog nga busog. Niinom rin mag-fresh juice. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kapoy ba pirmi ang lawas? Dali ba ta ma-stress? Kulang ba ta og tulog? Kanunay ba nga bloated? Walay gana? Dali ka po yun. Atong hinumduman nga ang modern lifestyle pressure mahimong makaapekto sa digestion, energy, immunity, og overall body balance. Maayo na lang kay adunay EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, usa ka food supplement nga puno sa antioxidants, flavonoids, polyphenols, chalcones, vitamin B complex og vitamin C. Kini nga mga compounds motabang pagsuporta sa energy and vitality, immune defense, stress recovery, digestive wellness, adlaw-adlaw nga resistensya sa lawas. Ang lawas nato kada adlaw exposed ta sa stress, kulang og tulog, processed foods, pollution og kakapoy. Mao nga importante ang proper nutrition og wellness support. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Helping support your body naturally every day. Kung naigibati pinangga, buntag ug duha po ng pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa hantud duha kapsula kada inom. Kung anay gibati, pwede before matulog, isa hantud duha kapsula, pwede po tulo kapsula before matulog. Ang nakanindot manggod mga pinangga, kung natay mga wellness support, mga supplement nga makatabang sa tuwang lawas, sa tuwang dugo, sa tuwang kidney, sa tuwang atay, sa tuwang kasing-kasing while natulog ta para mas mahimong effective ang cleansing, ang pag-repair, ang pag-reset sa tuwang mga lawas. Dapat naadyo tayo mga supplement before matulog. O atong ginarecommend o sa niana is ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Okay, sa atong second segment mga pinaga sa tuwang health tips karon. Unsa man ka importante ang paghatag og validation sa imuhang asawa or sa imong bana. Nganong mo validate man gyud ta? Unsa ka importante ang validation? Daghan sa mga kaminyoon nga panag-away dili lang tungod sa kwarta, mga trabahoon, mga schedule or mga mistake. Sagad po di ay sa mga problema na apay mga deeper issue. Sama sa wa ako manggod masabti, wala ako ginapaminawan, wala ako gina-appreciate. Oh, that is why validation is very important in marriage. In other words, ang validation, nagpasabot nga tabangan nimo ang imuhang asawa o ang imong bana nga madungog pod ang ilahang mga mulo. Masabdan sila, marespetuhan sila, o ma-feel nila nga emotionally importante sila. Ang validation ha, tabangan nimo nga matagaan o respeto, ma-feel sa imong asawa o bana nga nasabtan sila. Ang validation, wala na nagpasabot nga pirmi nga magsinabtanay mo, mag-agree mo sa tanang butang. Dili na siya ingana ang validation. Ang validation po, dili po na nagpasabot nga aprobahan ang mali pod, perminti na lang aprobahan nimo o yunan ang iyahang mali nga behavior. Ang validation, wala po na siya nagpasabot pirmi nga ang imong opinion, dili na lang gyud paminawon. Sometimes ang validation simply means I understand, saying I understand why you feel that way. Kanang nasabtan nimo siya, pero usahay kung mali gyud siya, humana ka ni sabot niya, pero imo siyang pasabton, istoryahan nga naagihapoy respeto o niya giconsider nimo ang pagkaimportante po sa imong emosyon, sa imuhang asawa or bana. Imo siyang nadungog, pero it doesn't mean nga nadungog nimo siya nga dili na po nimo siya tambagan. But pasabot, i-practice na to kung naamoy disagreement, naamoy problema sa magtiayon. Ayaw sultihi ang imong kapares nga moingon ka, overreacting kay ka. That's non-validating response. Ang validating response is ang ato ang pagstorya, bisag mo disagree ta, pero ang ato ang ipanguna nga pagstorya, nakasabot ko sa imuha nga nung na-upset ka, nasuko ko, kasabot ko ana. Mao na siya'y validating response. Pinaka-healthy na siya sa communication. Importante na siya para maging stronger ang kaminyoon o ang relasyon. Kasi pag gina-practice na to na siya, daghan pa man kayo mga example ha, pero wala tayo igong time. Pag namanggutan ni ini nag-validate ta, mo-build ni siya emotional safety. Ang emotional safety, mao ni siya ang mga tao nga mo, bati sila og safe ang ilahang pagbati. But pasabot nga mas maabli or mo open sila ang imong asawa o imong bana, mas open sila sa imuha, sa atua, honestly, more honestly. Diha ang pagpamakak, diha ang mga third party, diha ang mga mahimo nga mga magtago-tago, basta dili emotionally safe ang imuhang kapares sa imuha. Emotionally safe but pasabot or safety but pasabot nga naay kahadlok ba kay basig masuko ka, naay kahadlok basig mahimo uning away. This is emotional wisdom.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 & 1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 & 1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mir, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL Makabuhay.
9: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: Magbilin tagasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Kind and understanding words can bring healing inside a home. Ang pagkamaayo o ang pagsinabtanay ng mga pulong, mudala ni siya o kaayuhan sulod sa panimalay. Ang Proverbs 16 verse 24, usbo nato, pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Ang maayo nga mga pulong, sama ni siya sa sudlanan sa dugos, honeycomb. Lamin ni siya kaonon pinangga, wax manggo ni siya, naadi ang dugos niya nakabutang, nga ingon ni ana pod ang mga tamis nga mga pulong. Tamis ni siya skalag. At the same time, makapalig-on sa atong mga kabukogan. Unya ang siyensya biya nagsulti, pagligon ang imong bukog, taas ang imong kinabuhi. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasya kalino sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan atong mga balatian. Dalay gyud ang Dios.
2: Basta healthy, happy!
4: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
9: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ang puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
4: Makabuhay.
14: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
15: Labihan na baka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
14: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay,
2: Basta healthy, happy.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pag-may rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexino Forte!
6: Paspas, balat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
9: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
10: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
13: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.
4: Nag-o!

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Ibiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bad.

0: oras natin, alas 11:47 na. Back to back certified hits. Black Eyed Peas, now Dyson K9. Dito lang sa The New Kiss FM. Programang dumadagundong kasama niyo tuwing pananghalian. Ang Kisaw sa Kiss with Bob Goodman.
1: 5 pesos ka ang bisa pang dinagan na. Bagong joy, swak na swak, joy, swak to pa. Swak to na!
2: 45 pesos ka? SRP!
3: DTX 500!
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
5: Upong ang akong mga TL o mga pasakit, iliho.
4: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
5: akong gindubol dos o nakapsol sa buntag,
4: mga sa gabi,
5: wala pa'y bulan,
4: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
5: Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500!
6: Mabalik sa mga butika.
7: Down!

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo. Karon kanunay naman kang guling.
4: Sa una, magudyuday maligo. Lagong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang pag-abit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: simbahan.
1: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated, naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man, lalo sa katulad ko. Apat na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay, sa EXL, makabuhay!
3: Makabuhay!
4: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: BDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: BDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and BDM PC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. BDM PC Gasoline Station. Value your money.
6: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: Understarting bisdat, ana. Rexino
3: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexino
4: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. Rexino
5: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to. Rexino
6: Forte! Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our ulit major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
10: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica, o Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center. Boom, boom.

0: pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: DJX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Hi. Baling malasa, oy.
6: Unsa ka, brad?
5: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa man imong ATM card?
5: Banknet.
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
6: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. Adto magkustanhay rong hapon. Nya.
6: Unsa nya?
5: Alam mo sa good diha bi? Para mintin?
6: Gamintin kag numero?
5: Unsa gyud numero? Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kun holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI maka-withdraw ka sa iyang ATM ning mosunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo ug Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bag!

0: Octopack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tigawang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy! What ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
7: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Fatness. Sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
14: Basta na ay hilanat,
15: dapat matik, ibay Jessic.
14: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik, ibay Jessic.
16: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bag!

0: Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Agoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: Undiscarding bisnak, ana.
3: Rexino Forte!
2: Di kaliko, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
3: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: Rexino Forte!
2: Maunang undiscarding ako, discarding bisnak na to.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas balat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now exactly 1:15 in the afternoon. And this is J-An, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati. Maayong hapon kaninyong tanan mga ka-dearest friends nga naminaw karon. And happy Friday everyone. Og karon ang katapusan sa sulat ni Mavina nga taga Gindulman, Bohol. Oh, hello hello sa tanang taga Gindulman nga naminaw karon. Maayong hapon kaninyong tanan. And yes, stay tuned mga ka-kiss kay unya na na. And just relax and enjoy the 80s music right here on the New Kiss FM 102.3 Bohol. And here's a song, She Believes in Me.

0: Dear Jane, tungod sa akong kapungot sa akong mga nakita ug nahibaw-an about ni Nelson nga naa diay siya iyab ug dugay na diay kuniyang gibinuangan. Nakadesisyon ko nga mubalos ug sa dihang nakikita ko ni Jerome. Sa among pagkita, ang naagihapon sa akong huna-huna kay si Nelson. Ang mga halok ug ang mga message ni Nelson sa akoa, maugyod ang akong gikamingawan. Pero naagihapon ang akong kalagot, nga dili gihapon mawala. Ug sa dihang kauban nako si Jerome, ug hinay-hinay ko niyang gihalukan. Nawala ko sa akong kaugalingon. Ug ako ang gihatag ni Jerome ang akong pagkababayi. Samtang nitulo ang akong mga luha. Mga pila na kasimana ang nilabay ug kalit na lang nagparamdam ug balik si Nelson sa akoa. Hello, Nelson?
1: Hello, Vina. Pwede ba nga magkita ta?
0: Ha? Huh?
1: Please, Vina. Gusto ti ka makita karon. Please?
0: Okay, sige, Nelson. Magkita ta karon.
1: Vina, kahibalo ka? Gimingaw ba ako nimo? Vina, okay ra ba ka?
0: Oo, okay ra ko.
1: Mura man lagi og dili ka okay. Ha? Huh?
0: Promise, okay ra ko oy. Dear J.N., samtang naglakaw mi Dublin sa may baybayon, kalit na lang kong gihag ka ni Nelson, pero nilihay ko ug sa dihang. Nelson, ay sa...
1: Oh, kay nga naman, Vida.
0: Nelson, sorry. Dili na ko virgin.
1: Unsa? Unsa'y dili na? Tug-anog tinuod. Kinsay nakakuha sa imo?
0: Si Jerome.
1: Unsa? Kita ang mas dugay pero dito ni mo gihatag? Lubon sa ako ah, wala ni mo na nahatag. Nga naman, Vina. Kay nga naman.
0: Sorry, Nelson. Sorry, gid kaayo.
1: Wala ko katuo sa kuna dugo, Vina. Wala gid ko katuo.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Naulian na kama?
5: Wa pa.
4: Naulian na kama?
5: Wa pa.
4: Naulian na kama?
5: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
7: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
4: Naulian na kama?
5: Gahapon pa!
4: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
9: Alagang unilabyan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na kaya akong lawas. O mga amigo, sila binagnay ba ito yun? Ang ayod mo gamit o vitreous o ionic test.
1: Tatak Ventura. Di kasaligan sa katawan.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
3: Drink responsibly.
5: DJ Eggs 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Kadungog nako sa radio
6: ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
5: DJ Eggs 500.
8: Pumalit sa mga butika.
9: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
10: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
11: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
12: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: So, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Gadget na!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jun, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Down here!

As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Iba sa luya, jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako, believe. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, believe.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: DJX 500.
2: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
0: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bool District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di na anak, pinaagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matang adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: GTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og GTX 500. Halos tanan na akong silingan ga GTX 500. 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: GTX 500!
3: Mabali sa mga butika.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:14 in the afternoon, and this is J-An para sa programang Dear J-An. And shout out the eyes sa tanang nagbiyahe karon. Ug sa tanang mga mamis nato nga nabisi karon diha sa ilahang panimalay. And also shout out ni Ma'am Salamang Kanita. Shout out ko ni Daday ug Silin nga nahubog gabi watching from Lindaville Pace 1 Tagbilaran City. Thank you so much Ma'am Nita Salamang ka. Stay tuned mga ka-dearest friends kay unya na ang sumpay sa maong drama. And we have more 80s love songs para sa inyo. And here's a song, Love Will Lead You Back by Taylor Jane. Only here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
3: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink Light. Live Light, Sunning Light.
5: Drink responsibly.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, Ibiogesic!
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
11: Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita?
11: Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba adobo ka direta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bag!

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
4: Ug kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
5: Sukad pa sa una. Kabalo nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
1: At sa Panginoon.
0: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Bye!

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatang Ventura.
1: Sabi si Petinyo, ako kami adto dahil itong gimulo sa kong lawa. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o ka Unique ako karon na wala na akong pang mulo kami adto. Dahil itong salamat.
0: Tatang Ventura, di kasaligan sa katawan.

pagsabot ug pagtahod. Ug para kang Ma'am Vina, daghang kaayong salamat sa imong sulat ug sa pagsalig nga ipaambit kanamo ang imuhang istorya, Ma'am Vina. Hinaot nga nakahatag kini og inspirasyon sa atong mga ka-dearest friends nga naminaw karon. Thank you so much and goodbye. Kita kits na punta next week para sa programang Dear J-Ann. Again, this is J-Ann, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
3: Good AM, nagakrams ang akong lower extremities o mura gitusok og dagom. 73 years old, babae, og ang akong sugar 7. Hypertensive og nagainom og maintenance og makabuhay, kausa sa usa ka adlaw. Salamat. Kining imuhang complain, ma'am, wala man pud sa kamot, no? So focus lang ta sa imong giingon ang imuhang mga lower extremities mura gituso og dagom. Now i-consider nato ang imuhang hypertension o ang imuhang diabetes. Kay panahon nga dili ma-address, dili man normal ang imuhang diabetes o imuhang hypertension, muguba ni hinay-hinay sa imuhang mga kaugatan. Nakunatay madungog nga dili kuno manormal na ang diabetes o hypertension, tinuod pag dili pod usbon ang hinungdan nga maoy nakapahinungdan sa imong diabetes. Hinunduman nato ang diabetes, ang hypertension, nabilong na siya sa lifestyle diseases. Ibig sabihin, nagsakit ka tungod sa imuhang wrong lifestyle. Na-stress ka, wala ka nagkinabuhi sa walo ka mga balaod sa lawas. Mao nang importante kaayo nga tunaan nato ang walo ka mga balaod sa lawas. No, number one, nutrition. Ikaduha, ehersisyo. Ikatulo, ang tubig unsa ka importante. So hinay-hinay gugurot ang duha ka litrong tubig. Basta wala kag restrikan sa imong doktor, inom gyud dili mo bus unom or walo ka basong tubig kada adlaw. Painit pod kada adlaw. Unya ang letter T, temperance or balanse. Pugong gyud, kinahanglan tun-an nato ang ato ang lawas nga makabalota asa atong balance. Kaya kung dili ta kabalo sa atong balance, usahay ma-extreme pud ta. Sige na taog kabalaka, sige na taog likay sa mga giisip nato nga makadaot, pero ang question, naa ba kay gipuli nga suficiente nga mga nutrisyon, sustansya, especially protein? Kay kini ba yung protein nagagad kaayo atong lawas para i-build up, i-repair ang atuang system, ang atuang kinatibuk ang lawas? Dili po function pag-ayo pag wala insaktong protein. Dili po ka makarepair, di ka mo himsog, dili ka mo busok. Pag wala ka insaktong protein, dili ka mo kusgan. Dili ka happy pag wala insaktong protein. Ang problem, pag mukaong kag isda, arthritis on man ka. Pero kung natay kahibalo, once a day lang din pagkaon sa isda. Ikaduha, dili di ay lindot ibuntag udto hapon ang isda. O na ikatulo, dapat na kay high enzyme o mga salad nga gipangkaon, mga preskong pagkaon o mga suplemento nga inumon para ang makapa-arthritis sa isda malabay rapod. Pipino, kilaw kag pipino, humanin mong kaog isda, pwede ka-arthritis on, dili mo taas yung uric acid, kaong baka karon og kapayas, balbangan or hinog, apilo ni mo ginagmay ang liso, tuwa ditong high enzyme, padili ka-arthritis on, dili ka magka-diabetes. And type 2 diabetes, especially type 2 diabetes, nabilong man siya sa metabolic syndrome. Ibig sabihin, ang imong lawas, dili siya maka-burn, makasunog sa sugar nga ma-convert into energy. Usa sa mga ginahanglan na is enzyme, gikan sa mga preskong pagkaon. So, ang message sa temperance, no, sa new start, no, walo ka mga balaod sa lawas. Number one, nutrition. Ikaduha, exercise. Ikatulo, W, water. Ikaupat, sunlight. Ikalima is temperance. Kini siya, nag-convey ni siya og message nga kinahanglan magtuunta, kada adlaw magtuunta, magtuuntag bag-ong mga recipe, gikan sa mga gulay. Dapat makabalutaon sa mga gulay nga tag-asog protein. Unsa nga mga kategori yung mga tag-asog protein. So, naana sa mga balls, naana sa mga legumes, mga liso-liso. So, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, puno usab siyag sustansya nga mo nourish, mo pahimsog sa imong kaugatan, nga walay mga pagbarabara. Dili lang kaugatan ang i-address ni Makabuhay Plus Herbal Capsule, even yung endocrine system, kaning electricity sa tuwang lawas. Sa ato pa, ginabalance niya tanan, holistic ang approach sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, palami imong tulog, pawala sa huot sa dughan, ang arthritis, maginahinay kawala, maayo imong pag-ihi, kung naghubag ang imuhang atay, patabangan niya, limpyo ang imuhang atay, daghang nagpamatuod nga while nag-inom silag Makabuhay Plus Herbal Capsule, nagkinahinay og kahayag ilahang pananaw, ang ilang pamanhod sa kamot nagkinahinag kawala, ang ilaha usab nga mga pagkamalimtanon nagkinahinag kawala. O imagine that, unsa kanindot ang Makabuhay Plus Herbal Capsule.
4: This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
7: Makabuhay Day, mga kababayan! Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. Apat na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: GSM Blue.
1: Ikaw, what's your true? Drink responsibly.
2: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Bye!

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humba, adobo ka direta!
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: matilaw na musaw bang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa tatak Ventula.
5: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old na detect na ko'y cyst. Pag inom na ako beetroot, after mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain, katong irregular menstruation na ako, wala na.
6: So normal lagi sa imong regla?
5: Oo.
4: Tatak Ventula, ikasaligan sa katawan.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Hi! Baling malasa, oy!
2: Unsa ka, Brad?
1: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
2: Unsa man imong ATM card?
1: Banknet.
2: Ano problem sa PHCI withdraw?
1: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
2: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
1: Mao ba?
2: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
1: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
2: O, siya nya.
1: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
2: Gamintin kag numero?
1: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
2: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot na inyong mga katanungan, ha? Dahil sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Kaya sa mga gusto pang humabol, pwede kayo magpaabot sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter. Magandang araw, Plan. May osteoporosis po ako at madalas na sumasakit ang balakang ko at tuhod ko. Ano po ba ang mabisang paraan para maibsan ang sakit at mapalakas po ang aking buto? Minda from Valencia, Bukidnon. Alright, so mga tatay at nanay po natin dyan, ah, mga nakakaranas po ng osteoporosis. You know what? Ang osteoporosis ay isang panghihina or deterioration ng mga buto na nagdudulot po ng pananakit or worse, posibleng mauwi ito sa fracture. Ang EXL Makabuhay capsule ay may malunggay at lagundi na kilalang kilala sa kanilang calcium boosting at anti-inflammatory properties. Ang combination na ito ay nakakatulong sa papalakas po ng buto at pag-i-improve po ng bone density. Ang turmeric at ginger na kilalang kilala rin sa kanilang pain relieving effects. Siguraduhin po may sapat po tayo na vitamin D at calcium na ini-intake araw-araw para maganda po yung absorption. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 1 capsule 3 beses sa isang araw. Kumain po ng mga masustansyang pagkain, green leafy vegetables at matataas po na calcium. EXL Makabuhay black coffee also, 1 sachet sa umaga para sa antioxidant support at anti-inflammatory effects at isa naman po sa hapon. Gawin po ito as part of your daily routine. Abay, syempre, kung nakakaranas ka ng pananakit po ng inyong katawan or inyong kasukasuhan, huwag niya rin po kalimutan na ilagay o ipahin ang EXL All-in-One Skincare Oil para sa instant na relief po sa inyong nararamdaman. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. This is Renaline from Mlang, South Cotabato. Since bata pa po ako, may asthma na po ako. Madalas po akong hinihinga, lalong-lalo na kapag malamig ang panahon. Lalong-lalo na kapag na-stress ako. Ang hirap po minsan kahit simpleng lakad lang, hinihingal ka agad ako. Ano po ang pwede kong gagawin para mabawasan ang pag-atake ng asthma ko? You know what? Asthma is a chronic inflammatory disease ng airways. Ibig sabihin nun, inflamed or namamaga po ang lining ng bronchi, particularly sa baga, kaya nagiging sensitive ito. Kapag may trigger o nagpapatrigger nito, gaya po ng alikabok, lamig, usok, or stress, sumisikip po ang daanan po ng hangin, kaya nahihirapan siyang huminga. Para sa natural support, nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa kanilang anti-inflammatory support at antioxidant properties. Dahil sa turmeric, ginger, makabuhay extract na kilalang kilala sa pag-regulate po ng inflammation, habang amalunggay naman at garlic na may bronchodilator effects na pwedeng makatulong sa pagpapaluwag po ng daanan po ng hangin. Recommended doses for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet in the morning. Consistency is the key, ha? In addition po, iwasan po ang alikabok at usok. Mag-face mask kayo lagi, no? Gumamit po ng humidifier kung laging tuyo ang hangin, no? Practice breathing exercise para lumakas po ang baga. Alright, you have another texter, Doc Len. May rheumatoid arthritis po ako at madalas akong nananakit ang kasukasuhan. Ano po ba ang pwede kong gawin para sa condition ko? Pablo from Puerto Princesa City. You know what? Ang rheumatoid arthritis ay isang uri po ng autoimmune diseases na kung saan ay inaatake po ng immune system ang ating mga kasukasuhan. Ang EXL Makabuhay Capsule ay nagtataglay po ng makabuhay vine, serpentina at cinnamon na may anti-inflammatory at immune modulating properties na tumutulong sa pagpapababa po ng pamamaga at pananakit. Ang turmeric at ginger na kilala rin as natural pain relief na may anti-inflammatory benefits. Ang regular na pag-ersisyo at iwasan ang mga pagkain nagpapalala sa inflammation tulad po ng mga processed food. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsula. Magsimula po kayong uminom ng EXL Makabuhay Capsula at least 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet sa umaga at isa naman po sa hapon bilang karagdagang antioxidant at anti-inflammatory support. Gawin also ito as part of your daily routine. Alright, sana po'y marami po kayong natutunan sa ating episode at laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan, na kaya alagaan po natin ang ating katawan sa tulong po ng EXL Makabuhay Products. Kung may mga karagdagang katanungan po kayo, i-text or tawagan po tayo sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And don't forget to follow and share ang ating page para kayo'y laging updated sa ating advocacy ng ating programa. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Manatiling masigla at masaya. Ingat po tayong lahat at magpalain tayo ng Diyos sa mabuting kalusugan araw-araw. God bless us all.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Your most wanted song is next. Stay tuned.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello mga ka-MXP. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
7: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdalan, naman sa kuy team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kay suon, nung gamit lang siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ng MX3. As in, nindutya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipang-makeupan. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game importante sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung-ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Delicious.

0: Your most wanted song is next.
1: Stay tuned.
2: Oras sa tong kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Puholanos. The celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
1: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
2: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
3: CNG Trading,
2: where quality meets affordability.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
7: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
6: Uy, kanindot ay anak Mari, no?
7: Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig Mari para makaabilta sa mga diskwento.
6: Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usa ka block sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibaong Pilipinas.
7: Oh, mao ba Mari?
6: Interesado ko makuha sa bug share Mari.
7: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
6: Sige Mari ha. Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon ha Mari. Ugma dayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Basta na ay hilanat,
9: dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa hilanat hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Palingaw mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oras hatod kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinaka masarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District, ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
4: Ang sarap.

0: palingaw, muli hok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kag way ligo, karon kanunay naman kang guling.
3: Sa una, magudyo dai maligo lang og buwan nun. Kapoy kay sigig kabo. Usahay mapaong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
2: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
4: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated nagunahuna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Ingon ani paminawon kog barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Choy Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

with the mole on a cool new trip.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Good AM, nagakrams ang akong lower extremities o mura gitusok og dagom. 73 years old, babae, og ang akong sugar 7. Hypertensive og nagainom og maintenance og makabuhay, kausa sa usa ka adlaw. Salamat. Kining imuhang complain, ma'am, wala man pud sa kamot, no? So focus lang ta sa imong giingon ang imuhang mga lower extremities mura gitusok og dagom. Now i-consider nato ang imuhang hypertension o ang imuhang diabetes. Kay panahon nga dili ma-address, dili man normal ang imuhang diabetes o imuhang hypertension, muguba ni hinay-hinay sa imuhang mga kaugatan. Nakunatay madungog nga dili kuno manormal na ang diabetes o hypertension tinuod pag dili pod usbon ang hinungdan nga maoy nakapahinungdan sa imong diabetes. Hinunduman nato ang diabetes, ang hypertension, nabilong na siya sa lifestyle diseases. Ibig sabihin, nagsakit ka tungod sa imuhang wrong lifestyle. Na-stress ka, wala ka nagkinabuhi sa walo ka mga balaod sa lawas, mao nang importante kaayo nga tunaan nato ang walo ka mga balaod sa lawas. No, number one, nutrition. Ikaduha, ehersisyo. Ikatulo, ang tubig kung sa ka-importante. So, hinahinay, gugurot ang duha kalitrong tubig. Basta wala kag-restrikan sa imong doktor. Inom gyud, dilimubos unom or walo kabasong tubig kada adlaw. Painit pod kada adlaw. Unya ang letter T, temperance or balanse. Pugong gyud, kinahanglan tun-a nato ang ato ang lawas nga makabalota asa atong balance. Kay kung dili ta kabalo sa atong balance, usahay ma-extreme pud ta. Sige na taog kabalaka, sige na taog likay sa mga giisip nato nga makadaot, pero ang question, naa ba kay gipuli nga suficiente nga mga nutrisyon, sustansya, especially protein? Kay kini ba yung protein nag-agad kaayo atong lawas para i-build up, i-repair ang atuang system, ang atuang kinatibuk ang lawas? Dili po function pag-ayo pag wala insaktong protein. Dili po ka makarepair, di ka muhimsog, dili ka mabusok. Pag wala ka insaktong protein, dili ka kusgan. Dili ka happy pag wala insaktong protein. Ang problem, pag mukaong kag-isda, arthritison man ka. Pero kung natay kahibalo, once a day lang din pag-count sa isda. Ikaduha, dili di ay nindot ibuntag udto hapon ang isda. O na ikatulo, dapat na kay high enzyme o mga salad nga gipangkaon, mga preskong pagkaon o mga suplemento nga inumon para ang makapa-arthritis sa isda malabay rapod. Pipino, kilaw kag pipino, humanin mo kaog isda, padi ka arthritison, dili mo taas yung uric acid, kaong baka karon og kapayas, balbangan or hinog, apilo ni mo ginagmay ang liso, tuwa ditong high enzyme, padili ka arthritison, dili ka magka-diabetes. And type 2 diabetes, especially type 2 diabetes, nabilong man siya sa metabolic syndrome. Ibig sabihin, ang imong lawas, dili siya maka-burn, makasunog sa sugar nga ma-convert into energy. Usa sa mga ginahanglan na is enzyme, gikan sa mga preskong pagkaon. So, ang message sa temperance, no, sa new start, no, walo ka mga balaod sa lawas. Number one, nutrition. Ikaduha, exercise. Ikatulo, W, water. Ikaapat, sunlight. Ikalima is temperance. Kini siya, nag-convey ni siya og message nga kinahanglan magtuunta, kada adlaw magtuunta, magtuuntag bagong mga recipe, gikan sa mga gulay. Dapat makabalutaon sa mga gulay nga tag-asog protein. Unsa nga mga kategori yung mga tag-asog protein? So, naa na sa mga pulse, naa na sa mga legumes, mga liso-liso. So, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, puno usab siyag sustansya nga mo nourish, mo pahimsog sa imong kaugatan, nga walay mga pagbarabara. Dili lang kaugatan ang i-address ni Makabuhay Plus Herbal Capsule, even yung endocrine system, kaning electricity sa tuwang lawas. Sa ato pa, ginabalance niya tanan, holistic ang approach sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, palami imong tulog, pawala sa huot sa dughan, ang arthritis, maginahinay kawala, maayo imong pag-ihi, kung naghubag ang imuhang atay, patabangan naglimpyo ang imuhang atay, daghan nagpamatuod nga while nag-inom silag Makabuhay Plus Herbal Capsule, naginahinay og kahayag ilahang pananaw, ang ilang pamanhod sa kamot naginahinay kawala, ang ilaha usab nga mga pagkamalimtanon naginahinay kawala. O imagine that, unsa kanindot ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. This is Dr. Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Ding-dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
6: Without you, I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
7: It's me, your auntie!
8: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
7: Gadungan-dungan nga kuan-kuan, diskartihan! Mas-mas-mas banat sa gadungan-dungan nga sakit! Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilana.
8: Idol!
7: Ang idol nako, Rexedal Forte! Mas-mas-mas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes!
9: Alagang yung nilabyan!
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una!
11: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang bagtuk na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naulian na kama?
5: Wa pa.
4: Naulian na kama?
5: Wa pa.
4: Naulian na kama?
5: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
7: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Magneozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
4: Naulian na kama?
5: Gahapon pa!
4: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neozep C plus Forte, karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hi! Baling mala sa oy.
1: Unsa ka, Brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
1: O, siya nya.
0: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
7: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
11: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una.
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Kumusta ka makabuhay? Welcome na usab-sud sa Soka Oras. Sa tong tulumanon, makat-o na sad ta. Summer sa tong naandan. Dagatag ba yung madungog ng mga informations? And syempre, makatuon sa mga leksyon sa kinabuhi. Pinagi sa istorya sa kinabuhi sa tong sender nga atong i-feature. Pila ka kembot lamang ka na ka makabuhay. Oh! Mo nang manambagta sa tambagi ko, Lady Batwood.

0: Talagang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Kaparandaan mga musta na ko. Unta na kaska ayuhan. Sa kapiskay sa panglawas. Ako rasay tubag. Mga panghinaot. Og manghinaot sad ta nga imuhang makatunan ang daga mga informasyon nga atong idalit o natadaod sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon ang
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

0: Saan? Labi na kun na ni Balatian? Niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: Ma-EXL! Makabuhay Plus! Hello, hello, kamakabuhay, and high, and high, and high. High energy. Sayom dito. Makabuhay, day, kamakabuhay, unsa man imong oras di karon, sa imong nahimutangan, samtang gihimong background, ang atong tambagi ko, Lady Bato, ng bonggang-bongga, aba kahimtang gihapon, kahimsog, ingon man ka baskog sa panglawas mo, ito iapo kanunay sa labaw makagagaom. By the way, ako si Lady Batod. Magkuyog kita, sud sa usa ka oras. Sama na sa kong nasulti kaganiha. Uban sa tong tuyo ug tumong. Sama sa gihapon, good health karon ron. Ugmapon, ughangtod na sa umaabot pang mga panahon. Dagang gihapon at kisgutanan, ngayon mo makatunan karon sa atong tulumanon, kabayan sa panglawas, uging man sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus! Huwag ka makabuhay niya na sabang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Choleng, ang makalingaw niya nga revelasyon. Today, mawi ka tulo or ika chapter 3 sa iyang kasaysayan. Niya kay ready naman ang tanaan, ang Visayas ug Mindanao pues. Sugda na nato ang pagsumpay sa itong pagbasag pagdrama sa kaagi sa itong sender nga si Choleng. Again, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.

Dear Lady Badud, hindi ko po matanggap ang biyudong si Chan Chan na nanliligaw sa akin noon kahit pa magiging praktikal kung sakaling patulan ko siya dahil magiging maliwanag nga ang kinabukasan ko sa piling niya dahil nga may malawak siyang lupain at mapera din. Pero hindi naman po kasi siya ang sigaw ng aking puso, Lady Badud. Dahil ang mahal ko talaga, kahit bakla pa siya, ay si Sir Barry. At walang makapagpapabago ng damdamin kong yan sa kanya noon.

Kaluoy sab town sa biudo nga imong gibasted choling. Unya ma'am Lolit, kay lahi ra magyud ang kaluoy kun itandi sa gugma. Aw hinuon, di man sab gyud mahimong sugton lang nato ang tao kay naluoy ta. Angay gyud nga mahal sab nato, dili kay tungod lang sa kwarta. Exactly my point, ma'am Lolit. Wow. English gyud choling. Maliit na bagay, ma'am Lolit. Matagad lang ka kung may bound nga o sa kakabo nga English, no? Saba ka diya, choling, oy?

0: Gikan ka di ay sa simbahan, Choleng?
1: Yes, Sir Johnson. Pero nauwahi ko sa misa, uy. Wa ko makasugod. Maunga na nagkot na lang ko.
0: Ang importante nga nakaabot ka gihapon. Mahimo man sa banga muhad kalagpag ampo sa mong pagpanagkot o kandila.
1: Yes, Sir Johnson. Kinasingkasing, gina nga akong pag-ampo, sir.
0: Dunggun gudas Ginoo, Choleng, kay kinasingkasing mangka.
1: Dako gina nga akong pagsalig, sir. Sana all dako.
0: Uy, unya, mahimo bang masayod sa imong giampo? Aron, iapil sab nako nas akong pag-ampo aron makatabang ko nga matuman ang tanan.
1: Kuan, sir, good health sa akong pamilya. Unya ka ng daghang grasya pa nga muabot. Labaw sa tanan ka ng kalinaw sa huna-huna ug sa nasod. Unya na pagilabaw sa tanan sa tanan-tanan, sir. Love life.
0: Nga makabaton ka nag-love life?
1: Nga malalaki na ang imong apo nga si Sir Barry, sir. Unya lingion na din ko niya, mahalon ug pakaslan. Aron, happy together, di ba?
0: Unsya?
1: Dili ba fair enough, Sir Johnson?
0: May paiampo ni mo nga mubatanon ko pagbalik, Choleng, kay mahitabo pa. Pero nung kang mahimong straight na lalaki ng akong apo nga si Barry, kay di ginda mahitabo.
1: Uy, grabe ka, sir.

batod milagro nga po yata ang kailangan para maging tuwid na lalaki si Sir Barry. Lalo't higit, ibang milagro pa ang dagdag kailangan para magustuhan at mahalin niya rin ako. Iba yung milagro yata ang kailangang maibuhos eh para maisakatuparan ang lahat ng nais ko para sa aming dalawa. Ano ba yan? Parang simpleng pangarap lamang yon, Lady Batod, pero ang hirap palang abutin. Mataas pa sa langit.

0: Nagkakita ako sa post mo sa imong wall sa social media, Choling.
1: Ang bahin sa picture tingali sa gipatukod nga bahin namo sa probinsya, Sir Abril?
0: Oh, maukad to, Choling. Congratulations.
1: Salamat kaayo, Sir Abril. Pero wa pa man gutumahuman, sir. Pero maayo na lang sab kay nasugda na. Unya pormado na sab ang bahay.
0: Malipayon ko para nimo, Choling. Kay maayo kay kang mutipig og kwarta. Responsable ka sab sa imong pamilya.
1: As in, Sir Abril. Uyab na lang lagi kay kuwang nako, sir, aron perfect na. Si Sir Barry na lang gikuwang, sir, aron maugangan na tika.
0: Ikaw ba, Choling, no? Komedyante kayod kaayo.
1: Bitaw, sir, uy. Kun pananglit ba? Madawat ka kunin mo isip umagad or asawa? Kay biyudo man sab ka, Sir Abril. Kung dili ko swartihon sa anak, samahan lang ka ko. What do you think, sir? Are you really thinking?
0: Dele na lang, Choling.
1: Hala, uy! Hala? Nanghupaw ka malagi, Sir Barry. What's wrong?
0: English, good, Choling?
1: Oo, sir. English. Inato, ragud. Oh. Wow, kaduha na gyud. May problema ka, Sir Barry?
0: Kuan? Not in good terms, Missy Edsel, Choling. Wa may magtingog ron.
1: Na problema na sabkas imong laki, sir. Haya ko nimo, Sir Barry. Mag-change sila sab lagi kaghilig. Ari na sabkas babay, aron mahalon ka sa tinuuray. Dili ka gamiton lang, dili ka pangwartahon lang. Unya, higugmaon ka, way labot urom.
0: Ayaw ko pagbugal-bugal, Choling.
1: Bugal-bugal baguding ako, sir, nga tininood bagud niya.
0: Nakigsulti gani ko nimo, no? Aron makabati kog nindot nga suggestion nimo. Unsaon ako nga magkauli ni si Edsel, nga maukin ni sa among pagbungol. Singit-singit kan mahinuon ang imong kundat, uy. Dili lagi kog babae nga parehas nimo, Choling. Luod kay ka, baho.
1: Unsa? Lakalain nimo, Sir Barry. Simuhot ako nagbaho ba? Grabe ka. Wa ka pa gani makasuway na naway ka na. Bayuta ka.

0: inana gina choling basta di kita magustuhan sa tao nga atong gusto mapakyas kita di kita magmalampuson no mo gyud usa sa irony diri sa kalibutan di ba kanang na ako'y gusto di sad ganahan nako na ay ganahan nako di sad ko ganahan niya alam mo yon kanang kanang dili pa bitaw panahon gyud nga mahimo kang magmalipayon sa ingon ni anak nga matang sa aspeto ang naa nga mga tao diha kanang mga di nimo gusto pero gusto ka unya na po'y mga higayon nga sungugon ka kanang nanakay partner nanakay uyab taken na ka. Dili for granted ha. Taken na ka. Mapaisulpot ang mga tao nga makagusto ni mo. No, ka nang soyan ka baka ng tintalon. Give ka nga makasa ka sa imong relasyon. Charas. Di ba naman yung ana, no? Pero lahi ning kang choleng kay siya ramay nakagusto. Unya pagkahuman, ang gusto kay nga lalaki nga yung gimahal, nga bisag na bayot pa. Di man sa tiya ganaan. O di man po ganaan ang maong bayot nga tuniya. Niya na po yung nakagusto niya nga ka ng kwartahan lagi. Inaana. Unya, biudo. Di ba sa gaysa ganahan? Lain na magtingog. Anyway, kamakabuhay yun. Nagkikadangkog nga pa lamang sa chapter 3 sa revelasyon ni Choling ang ato na bati. Unya, sa pagpadayon na ito, man sa pipila ka mga pahinomdom, na pa ikatulog at tapusang tipaka nga atong paminaon isip parte sa chapter 3 sa iyang story. Kanang tanan, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Bato.
2: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, my law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
2: Dagang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay. Siyempre, ato yun ang ipasigarbo ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Labi na kung adlaw-adlaw na ito ng pag-ainumon, pag-atumaron, as in everyday mo o natong partner. Para sa kapiskay sa panglawas. Dili nimo kamahayan ang atong kapsula kamakabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ang giusa lamang diha. O na nga swerte ka, blessed ka. Kunin mo hang tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa sa daghan nga mga ingredients nga naa diha sa atong kapsula mao ang lagundi. Unang aktibo nga ingredient sa lagundi mismo kamakabuhay mao nang mga chemical nga ginatawag nato o terpenes o kining flavonoids kana amo inaghatag sa kana mismo nga tanom sa iyang characteristics isip nga tambal kana nga mga matang sa mga chemical dunay mga anti-inflammatory, analgesic, anti-pyretic and antimicrobial nga mga characteristics nga mo'y makapatibhang sa paghubag, sa sakit, sa hilanat or kalintura, ug makatabang pod aron nga batukan ang mga infections. Ang lagundi kamakabuhay na ilan usab ka na isip nga kanwit ang mga gamit sa mga sakit, sa respiratorio, sa masaubo, sipon, asthma, bronchitis, inana. In fact, ang lagundi usa sa mga nag-una nga mga tambal o
5: ka ng mga tanom nga man pwede yung himuong tambal pag ginagamit mismo sa mga Pilipino nato mismo para sa mga naisgutan ng mga kondisyones. Ang mga kemikal sa lagundi na makabuhay, makapatibhang na makapakuha ba, makapalesen sa paghubag, sa agianan sa hangin, o niya makapaluag sa mga karabitong naghuot o ang agianan sa hangin mismo. Mao na nga di kagawas ng plema o saiko ikaw giubo o gihubak, ganyan. Gawas sa mga problema sa respiratory na makabuhay, ang lagundi usab, doon ay uban pang mga gamit sa pagtambal. Kana pwedeng gagamitin isip tambal sa mga sakit sa tiyan, sama sa excuse sa mga nangaon, kanang pagkalibang, or ang kanang pagpupo nga doon ay apil nga dugo. Ang mga dahon sa lagundi, pwede usab gagamitin isip nga pang tambal sa mga diferensya o sakit sa skin or panit. Apil na di ang pagbaga, pagpangatol, minana, samad-samad, o uban pa. Allergy, pwede resad. So, dako kay gamit ang lagundi sa itong kalawasan, kamakabuhay. And syempre, ang lagundi mismo, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So, sa paimong ipaabot, tumar na everyday mo ang partner. Everyday ayog kalimot kanunay sa pagtumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay. Aron nga ikaw, ay lahutay.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Husto og di gyud ikalalis ka makabuhay. Ngano ana man jud ka mo pili anang kape nga 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1, 10-in-1. Ngano may 17-in-1 or 17-in-1. Ganyan gitawag nato og all-in-1. Nga kape nga kun naa kay sakit dili mo tukar. Kung acidic ka dili mo tukar, di ka magka acid reflux. Dili magpalpitate, dili magkapika, dili mo labad ang imong od, mo taas ang imong BP, ugon sa panang mga diferensya sa imong pagkape, pero kape ra gigihapon kay coffee is life, lagi kintahay. Pero kanang kape ni mo nga wakay mabinipisyo nga kaayuhan para sa imong health, ka makabuhay, ipadapli na kay gagasto-gasto ka ra, lugi ka, gipadato ni mo sila. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Sama na sa kong always nga isulti everyday, 17 ka mga ingredients giusa usab diha sa atong kape. Usa sa mga 17 ka ingredients nga naa sa EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay mao ang insulin. Ang paggamit o ang atong pag-stock bitaw sa botelya o ganang insulin. O saan mo na paggamit? O saan ba kanus? O saan man ni para safety pod? No, hinana. So, pwede ni mong ipadaplin, imong itigumon, imuhang mag-imbak ka kung sa Tagalog pa, o insulin, magamito ni mo karon. Yeah, syempre ka nang naka-room temperature, dili mo pa initan, pwede mo pa bugnawan, ganyan. Pwede nga imong ipadaplin o sa botelya nga doon ng insulin na paggagamito ni mo karon sa counter. Diyan mismo sa imong kusina ra po. Pero imo din na ilabay ha. Karabitang imong gitigom o imong gitipigan, imong gisigi, gipondo nga insulin. Ilabay na nimo after 28 days. Oo. Kay di na po na maayo. Unya, syempre, i-maintain ni mo ang bugnaw nga palibot sa insulin. Imong isure nga dili mo saka or mo taas sa 86 degrees Fahrenheit or 30 degrees Celsius ang kainit or kabugnaw sa pag-abutangan ni mo sa insulin nga naa sa botelya. Unya, syempre, kinahanglan na sa kay backup ka supply sa insulin ngay mo hapong gitambay diha sa ref. Unya, pagkahuman, tanawon sa di mo ang petsa kung kano sa expiry date sa botelya nga gisudlan ni mo sa insulin or ang insulin mismo. Kung mulabay na gani ang petsa sa pag-expire, uy, ilabay na ng botelya ha. Ayaw ibutang sa freezer ha. Unya ayaw pud uyog-uyuga ang insulin nga naa sa botelya. Kay di gyud mo gana, di gyud mo okay ang insulin ana human nga kabitaong mapakyas no. Maka makamugna og ganang paglihok-lihok ana, pag-uyog ana, pag kanin pa basta mura pag mag-shake, kinahanglan i-shake. Unya ayaw gamita ang insulin kun lahi na og itsura. Bisa no sa pay rason nganong nalain man ang color ani. Unsa naman ni? Kinahanglan nga karamitang dapat daw kana sa Tagalog pa dapat malabo daw ang ilang insulin. Ya tinaw ang uban pang mga mata. Pero dili kinahanglan nga mausab ang characteristics mismo sa insulin. Oo. Siyempre yung mga ipahibaw sa mga karamitang experts sa health or mga pharmacists. Kung dili ka sure kung saon ang paggamit o kung sa eksakto nga itsura or color sa insulin nga pwede nimong i-take. May namay ba yung pipilapod ka mga insulino nga mga matang? Mga nag-unang nga matang sa mga insulin. Pas-pas ang epekto sa insulin. Ihatag ka na sa dili pa ang pagkaon. Aron mo gana ang sugar sa dugo sa oras sa pagkaon. Unya, syempre, kanang di isad kaayo yun ang gana sa insulin. Mas daugay ana mo gana kung mataod-taoran pa. Ibang kamuingon ana nga kanang overnight okay na. Dapat religiously, diba? Mas ma-okay ang kanang flow sa dugo kung doon na kay insulin. Sabi nag ikaw na i-diferensya sa lawas para sa anang diabetison kami na na. O taas ang imong sugar mismo. Mas mudugay ang epekto sa insulin. Kung ka na muhatag ka o ka ng gamay lang yun nga pasensya sa imong kaugalingon. So nakinahanglan o insulin na nga tong lawas, especially kung ikaw diabetison, may nana, no? Taas ang imuhang sugar. Kunya ka ng insulin, asa matamanguha, anak? Lady B, wa may tanong mi ana diri. Uy, asa matamanguha, aron? Di na kakinahanglan pa nga magkalisod-lisod. Huwag mamroblema. Kay, kami ang mahibaw nimo. Kay ang insulin o salamang sa 17. Ka mga ingredients nga giusa sa kape, pwede di ay, pwede kaayo. Naaka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong gipaabot ka makabuhay, inom na everyday sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron nga, himsog kanunay. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Digang salamat sa pagpamino ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
7: Lady Bato.
0: Huwag ka rin ka makabuhay niya na ang sumpay, ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 3 sa revelasyon ni Choleng. Dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Kinibaton na bibiro ko na naman na si Sir Barry. Pero ang biro ko'y panakipbutas lamang sa sakit na nararamdaman ko noon. Dahil sa tuwi pong magkausap po kaming dalawa, lagi na lamang kasing topic namin ay ang boyfriend niya na si Edsel. Siyempre bilang in love ako sa kanya kahit bading siya, ay nasasaktan ako sa kwento niya. Sa akin niya talaga ikinukwento noon, alam naman niyang may pagnanasa ako sa kanya. Ang hirap kaya, in love ka sa isang tao, pero pinag-uusapan niya sa inyong pag-uusap ay ang taong mahal niya na hindi ikaw? Grabe naman!

0: Lagot ba, uy? Uy, agas nga tubig sa banyo sa kong quarter. Ang maayo ini, kay dili magin mahimong dili ko maligo, no? Kay iga mang kaayo, pues. Adto ko sa kwarto ni Sir Abril. Kay to aman sab siya sa swimming pool. Modalikit ko sa banyo niya maligo. Dito sa iyang kwarto, magdali lang ko. Aron mahuman ako sa pagkaligo nga, wa pa siya. Dili ko masakpan, di ba? Kabog na sa tubig. Ay, kanindot sa paminsar. Kuskus din hi. Kuskus sab din hi. Logo din hi. Sabon sab din hi. Mahalag single, basta humot lang o dili manimahong may uyab na panos.
1: Joling, niya ka mang kudini sa banyo sa akong kwarto.
0: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
1: Unsa? Rape good town!
0: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
1: Umana na di ha, Joling. Aron makagawas ka na og mubiha din sa akong kwarto.
0: Oh, oh my God! Nakakita si Sir Abril sa akong chocolate heels. O nakakita sa kasya sa akong ganghaan sa langit. Ay, kauwa!

0: Langgaw na ako eh. Naliwag ng gulay ko sa pagpanarangka sa prutan sa banyo dito sa kwarto ni Sir April.
1: Huh?
0: Nakita na noon niyang akong hubad ng katotohanan.
1: Huh?
0: Bahala na. Human naman, wala ko'y mahimo. Di na ikabalik pa aron korihian. Nilibitaw ako'y di makatug. Siya bitaw.

0: Joling. Oh. Sir Barry, unsay?
1: Billy ba? Mao man ang imong gusto?
0: Uy, hala. Sir, wa man kundi kay si Nina. Naghubo ka sa tanan?
1: Karon ang higayon nga malipay ka, Joling. Kitang duha.

Binibatod ang totoo, char lamang ang lahat ng yun. Sa kakaisip ko kay Sir Abril na nakakita sa aking hubad na katawan sa banyo niya, inisip ko rin naman si Sir Barry na sana si Sir Barry na lang ang nakakita sa akin. Baka sakaling magbago na ang pananaw niya sa buhay. Yun tuloy na panaginipan ko sa Sir Barry. Alam niyo po, hanggang sa panaginip ko, Lady Batod, ilusyonada talaga ako para kay Sir Barry. Pero alam ko noon, Lady Batod, na diringgin ng Diyos ang dalangin ko na magiging kaming dalawa ni Sir Barry sa kahit na anong paraan, o kung hindi man, imaanakan man lamang niya ako. Sapat na yon.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay muna bati ang kinatibukan sa chapter 3 sa revelasyon sa tong sender nga si Choling. Pero wapamien dito ang tanan. Sumpayan pa nato na itong paminawan sa masunod nga episode sa itong tulumanon ang dugang pas ay ayahang revelasyon. Okay? Pero unyaw man sa pipila ka mga pahinomdom sa itong pagbalik at itong lakbitan na gusgutan ng itong nabati nga kinatibuk ang chapter 3 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tikid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
0: Salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarbo sa kanuna, ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ay, tumarka na ba ni Ana? Karang adlawa? Kamakabuhay? Uy, ayaw yun i-miss. Oo, diligid kinalang nga ka na mahinumdum rata. Para kanuna yung protektado ang atong mga kaugalingon o kundun natin yung mga balatian sa everyday na ito nga pag-inom sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Katabangan kita nga makarecover ang atong lawas gikan sa atong balatian o kanang mga balatian na mawagtang na sa atong sistema. Ano bang kinala ipasigarbo, Lady Batod, ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip dietary supplement kana tungod kay daghan ang mga ingredients nga giusa diha ka makabuhay. Ug matag ingredients doon natin makuha, mapupo, ma-avail ng mga benepisyo para sa kaayuhan sa itong panglawas. In fact, usa diha sa daghan kay nga mga ingredients nga giusa sa itong kapsula, mao ang lagundi. Ang lagundi is definitely mao ang labing nailhan tungod kay doon ay potential sa pag-address sa ubo. Sa tradisyonal nga medisina, ang lagundi mismo ka makabuhay. Kanabitang dugay nagigigamit na sa mga katawhan sa tibok kalibutan, especially din sa

0: Pilipinas. Unya nanay connection to alleviate some of the discomfort associated with this health issue kanang ubo-hubak minana. Unya sabag uhay la mga findings and reports dunay positive na confirmation nga bongga tuod ang lagundi para sa ubo uguban pang mga benepisyo nga atong kinala makuha para magpabiling healthy ang atong panglawas. Nya matod pa sa findings sa Department of Science and Technology or DOST sa Philippine Council for Health Research and Development kamakabuhay, ang lagundi makatabang sa atong pag-ubo, sa atong ubo mismo in general, and not just dry cough ha. Tanang matang sa pag-ubo nga ay plema minana o sa baga minana sa dughan, makatabang gyud ang lagundi. Ug ang lagundi pa gyud makapakunhod sa viscosity or sa kabag-on sa mucus or plema. Unya makapa-improve pa gyud sa phlegm color. Kay kung ma-improve magyud ang phlegm color, mas dali ang ato ang pagkulihad or mas dali ang pag-release ana gikan sa ato ang lawas. Unya makalesen pa gyud, makatibhang. Di ba kung ka nang ubuhon ka, katuloy mo tutun na sikag usig, sikag ubo. Sa imong pag-ubo ka makabuhay, magsakit imong dughan, magsakit imong likod, magsakit imong tutunlan. Sumali kaya na kung naatay ipag-i-take nga lagundi. Yun. Makapakunhod pag yun na sa taas nga temperatura sa tong lawas tungod sa kalintura or hilanan. Unya ma-address pod ang shortness sa tuang pag-inawa or even ang pagpanghatsing kung doon natin ginatake kanunay nga lagundi. Sa research, nagipahitabo, siyempre sa mga researchers sa University of the Philippines, Manila, ilang di-expound na ang lagundi makatabang sa pag-address sa ubo nga caused by mild to moderate acute bronchitis and bronchospasm or muscle tightness sa mga tao nga doon ay asthma, doon ay chronic bronchitis, uguban pang obstructive airway diseases. Dako kay ikahatag nga katabang sa ato ang panlawas labi na sa ato ang pag-ubo or kanang mga hubakon diha, di ba? Ang atong ginatawag og lagundi. Og ang lagundi makuha gyapon nato kay usa na sa mga nagkadaiya nga mga ingredients nga giusa sa atong kapsula mo nang utuma na ta everyday sa atong EXL Makabuhay Plus capsule isip atong dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang iyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Og namalik na dayon ta sa atong tulumanon, ang imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: And kamakabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut, gihatod ka nato o gihimong posible sa EXL. Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang atong kasaligan, ang bugtong kasandigan, ang protection mismo sa atong kalawasan. Ang yamuwag tang rabagid na kamakabuhay sa mga nagkadaiyang mga balatian o mga sakit. Ang EXL Makabuhay Plus. Yun. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement bubatok sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, napay sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pamaagi sa pag-inom, syempre simple ra kaayo. Bisan pag wa pa kay balatian diha ka makabuhay, inom gihapon para naa kay pananggalang kung sa Tagalog pa nakay protection ba, nakay panaming yon sa nagkadaiya nga mga virus, bacteria o mga sakit. Kun ikaw adult, usa nga to sa duha ka kapsula imong tumaron every day. Unya inadlaw nga tubig ang imnon nga tubig ha kanang warm water dili bugnaw. Unya ipahitabo nimo na 30 minuto sa dili ka pamukaon isipin mo ang food supplement. Kung nana kay sakit, mas daghano nato ang pag-inom every day. Mamahimo nang duha ngadto sa tulo ka kapsula katulo sa kaadlaw unya warm water gihapon sa dili ka pamukaon. Mahimo ra sad nga after ka mukaon pero paabuta usa ang usa ka oras una ka mo tumar. Isipin mo ang food supplement. Kung nang sama na akong sa uban pa, putumar na kita sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug mo inom ta sa atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kagania. Ato na bati ang kinatibukan sa chapter 3 sa Revelation ni Choling. Again, wa pa mi end dito. Sumpayan pa nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang iyang sugilanon kon Revelation. Sa pagkakaroon next gutan natong lakpitan na katanadungo ga drama kagania. But before that, ang pambansang unsa? Pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, kanunayon nato na ka makabuhay. Dili lang kay ka nang nalatay na dungog ng katawanan o makapahimuot mo pa itong i-smile. Niya itong paundayunan, itong kaugalingon, sige tag-reklamo, sige kasuko, sige pamalikas. Smile ka, uy! Para nila itong paminsar ba? Gaan na nga itong ang pagkinabuhi sa kalibutan, bisag dahil mga midas mag na mga suliran. Di ba makapaminsar tagtaman ana and God bless us. Nang bongga. Anyway, Choling, salamat sa magpapadangat. Though, apat na matapos lagi sa pag-feature sa imong story, do mahimuot yung kunimo dahil as in, asa man kang napita, magkita ta, kay gusto ko mo katawa, kauban ka. Charot. Kung basihan na ito ang chapter 3 sa imong kaagi, well, jolly lang yun. Enjoy, happy, gaan, chill, laban ang imong kinabuhi, no? Pero, bisan nyo na ana ang imong dagan sa kinabuhi, nga morabag sige lang kag-crack o joke, sige kag-pakatawa, sige kag-comedia, ana. Pero alam ko, may dinaramdam ka na asag kag-ugalingong hugot sa kinabuhi. Sa imong kabuutan, dili pwede gula kayo ng ana nga naagian, di ba no? Kanang imuhang murag joke nga kagustuhan ni mo nga maghimay mong kamo sa imong usas sa imong mga amo nga uyot sing di ay kanang darna di ay dako, oo. Kana sakit lang sa imong part kay kaya bitang mahigugmata, makagusto ta sa usag tawo nga di gud maato. Kanang wagay ka puro-puruhan ba nga maato. In pain ta, ana. Sakit ta, ma-disappoint ta, ma-upset ta. Diba? Napayusay sa sige na tugunon, ma-stress ta. Unya, napag-iuban niya, ma-depress yun. Simbako, no? Atong likayan nga, kanang paundayunan na tohod ng mga gibati nga dili maubak ng mga negatibo. Kaya mo man makapildi na ito. Manang chill lang gid ta. Maginhanglan tag mga tao sa itong palibot nga atong ka-sharean sa itong mga kaagi. Dili ito iloom-loom. Balit na makaunaw nagdautan. Anyway, Choling, sa atong pagkinabuhi dire sa kalibutan, naagi yung mga butang nga bisag unsaon nato nagtrabaho, unsaon nato nagampo, unsaon nato nagpagpangandoy, pagpaninguha nga ato maangkon di gyud maato kun dili gyud para nato. Pwede pud nga ato na pero sa pagkakaron nga atong gusto nga maangkon na di pa ihatag sa Ginoo because it's not the right time. Unya ang panahon bay sa Ginoo kay dili bay gyud sayop nga panahon kundi right nya timing. Mm-mm. Kung wa pa mahitabo ang mga pangandoy nato sa kinabuhi diri sa kalibutan bisa pag-iunsa nato og ampo, ibig sabihin hindi pa para sa atin yon, di ba? Pwedeng maangkon pa na sa lain, mas ima-experience na sa ubang tao, dili pa sa ato. Pero kitang tanan sa mga kaayuhan o mga nindot ng mga blessings sa kinabuhi, deserve ta ana. Nalang yung mga blessings nga, feeling nato, deserve man ko ana, oy, ang ayan man ko ana, o kanang worth it man para sa ako. Pero kay di pa man para nimo karong higayuna, dawato nato na. Nga dili ta kinala nga magsuko-suko everything, di ba? Pasalamatan gyud po natong Ginoo kay naay reasons ang tanan. Mm-mm. Naay mga hinungdan nga wa pa na nato maangkon, nga nang di pa na nato feel ang inanang nakalipay nga atong gusto kay naay right time para nato naputi kaugalingon natong turno mo ni ang natong hinumduman kanunay kamakabuhay nga dinhi sa kalibutan nga ato ang gipuy-an sa atong pagkinabuhi dinhi natay kanya-kanya nga timing kini mga blessings nga dadawat nato karon gipangandoy sad na sa uban pero kita ang nakaangkon. Sila po, na po sila blessing nga ilaram po natalikmaan, wala nila mapansin nga blessing na dito. Kaya ang ilang i-concentratean katong blessing nga gusto gikain nila, munang bitaw kita, natay mga gusto nga mahitabo nyo, niya iampo na tugtaman, niya dili na tumadawat, magbugtok-mugtok denta, magtatampo sa langit. Samantalang may marami tayong blessings na po pwede natin ipagpasalamat sa Diyos. Nga ato na pong ipadaplin kay murag feeling nga to, wala kong maginanglan ana, oy, o naginanglan ko, pero murag given naman na para sa anang kinabuhi, no? Nilibeta na makamata sa buntag. Nga dito makapasalamat, ana, dako ba yan nga blessing? Kay mag-concentrate na ang mga blessing nga gusto na kong maangkong bisag, di pa nato makuha, di pa nato maato. Diba? So ma-appreciate ta, appreciate na to ang mga gagmay, dagko, or kanang mga na-pirmi diha ka ng murag feeling nimo. Naman ipirmi, oy ka ng balay nimo, blessing man na. Oo, hangtod karon wa pa maguba inyong balay. Hangtod karon gabarog pa. Hangtod karon na pa mo'y kapasilungan. Kanang pagkaon niya yung gisawan, basta di pa lami inyong sudan. Pagkaon na, nangandoy ang uban ana, pero ikaw ang naa. Diba? Nag-uguban pang mga blessings. Trabaho nimo, gawa nimo panggaa. Ang uban, wagi trabaho, tambay. Gusto makatrabaho, ay kahigayunan. Ikaw nga na trabaho, nagyama-yama lang. Diba? So na mga blessings sa kanibuing nga ato, ma-appreciate una. unya na lang to mga blessings or mga pangandoy nato nga upamatuman kay di pa panahon nga maato. At usang i-appreciate ang kununsay naa at ang trabahoon o pasalamatan na to ang ginuuan na. Ganon. Anyway, kamakaboy, sundan na to sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender, ang makalingaw nga sender nga si Choleng. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi sa Basuelen Noncio family, maraming salamat usab. Mga taga Butuan, Maramag, Bukidnon, Siargao, Midsayap, North, North Cotabato, Santo Tomas, Davao del Norte, Hingoog, Surigao del Sur, Tandag, Lianga, Surigao, Gihapon, Kabadbaran, Madrid, ayan. Lupon, mga taga Makilala, Davao City, San Miguel, Surigao. Mga taga Zamboanga del Norte, labi na mga taga Manukan o mga taga Osmeña, mga taga Bislig o ang mga taga Tagbilaran, Bohol. Nagsapid akong dila, no? Nakasintipid, oh. Lain. Dapat sudlayon, ragedy eye. Cheres. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Siyempre, niya na ang imo ang ipaabot nga special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay apan kadtong midawat og misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Kani nga special nga mensahe atong mabasa sa Juan 1 versikulo 12. Ka makabuhay ayo kalimot health and wellness for God's glory. Wa na gitay igong panahon manambling na tagpinalay ug mamaligtas sa sunod higayon sa samangtak na og ning istasyon og sa atong tulumanon mismo. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ay kalimot mga produkto sa EXL, makabuhay niyo karong mapalit sa inyong mga suking butika o dirisa sa itong radio station sa KISS 102.3, Binting Street, Tagbilaran City, atong oras sa 7:08.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oras, hatong ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
3: TGX 500.
4: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo. Wujud kayong DTX 500.
3: TGX 500.
5: Pumalit sa mga butika.

0: Balikan ka namo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: 10 minutos pasado a las 7.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast news. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
1: Itanyag
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
1: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Kininausap, may nga hanay sa labang nga labas. Nagbagang balita sa ito nga DYRD Breakfast News. Hatod kinis may tinguha sa Island City Mall. Hini kayo gandam sa mga gisaligan tikipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O kinisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Mga tunghaan sa probinsyas, Bohol andam na sa pagbukas klase karong adlaw Lunes.
6: Samta mga pulis ipakata patul sa bukas kung sa pagbukas sa klase, aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante o sa mga magtutudlo.
0: Bulanong obispo nga si Elias Ayuban may himakak sa sayop nga pasangil sa 18 ka mga kanhi Marines kabahin kinis pagpadal og maleta nga dunay sulod kwarta kang Father Flavi Villanueva.
6: Gitinaw ni Kapitan Charles Gionson sa barangay Daudawis nga why well shark interaction sa iyang barangay sukwahi sa mga nanggawas nga mga balita.
0: Girekomendar sa Committee on Labor and Employment sa Sangguniang Panlalawigan iban ang non-government organization nga nagpatuman sa gingong irregularity sa tupad program sa lungsod sa Carmen.
6: Gipahinumduman ni Kongresista Alex Itutor ang mga konsumidor sa kuryente sa pagkuha sa bill deposit refund gikan sa power distribution utilities aron mapagaan ang bayronon sa kuryente.
0: Gipasalig ni SM Prime Chairman Hans C. kang Governor Aris nga madayon ang pagtukod sa SM Mall diha sa likod sa Camp Bernido.
6: Sa atong police report, kritikal ang usa ka driver human aksidente ang gimanihong motorsiklo human gilikayan ang usa ka tiguwang nga nikalit og labang sa kalsada dito sa lungsod sa Kalape. Sa balitang regional, patayong usa ka 82 anyos nga amahan human gibunal-bunalan sa kaugalingon tungod kay wa mamahin og halin sa lubi ito sa lungsod sa Badyan, Sugbo.
0: Sa kauluhan, usa ka arrest warrant sa kontrobersyal na government contractor nga si Pacifico Curly Descaya andam na nga ipatuman.
6: Samtang ipahayag sa IBP o Integrated Bar of the Philippines nga klaro nga legal o balido ang nahitabang session sa Senado na itong Hunyo 3 o ba ni Acting Senate President Sherwin Gatsalian.
0: Sa gawa sa nasun, usa ka advisor sa Iran, nagaingon nga ang panagsultihay sa kalinaw o sa Estados Unidos nagpabiling way kasiguruan.
6: Sa paugnat sa kusog, nagsugod na o hidangat dito sa US ang pipila ka mga nasod nga musalmot sa FIBA World Cup na magsugod gikan sa Hunyo 11 hangtod sa Hulyo 19. Sa panitang artista, subling giklaro ni Matit de Leon nga wa sila nag-away sa mga igsuon kaliwa sa mga pagduda sa ubang tao.
0: Mga katong mga uluhan sa atong mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit, mga tunghaan nganhis probinsyas Bohol andam na sa pagbukas sa klase karong adlaw nga Lunes. Atong paminawon kompletong detalye alagad Ray Putas.
1: Andam na ang Department of Education kon DepEd sa probinsya sa Bohol ug dakbayan sa Tagbilaran sa pagbukas sa klase sa tanang pampublikong tunghaan karong Lunes, Hunyo 8 ning tuig. Kinihuman malampuson nga natapos na ang usa ka semana nga Brigada Eskwela 2026 nga gisugdan niadtong Lunes. Si DepEd Bohol Provincial Schools Division Superintendent Dr. Phil Juarez nga nainabi sa Dewa de Balita mingon nga magsugod dayon ang klase sa unang adlaw sa pagtungha.
2: Ready naman ang mga schools after the Brigada Eskwela. Nadawat gihapon sir, pero magsugod na gud ang opening block sir. Nag-training sila sir sa grade 6, 9, o 10, plus 10 K to 12. Ang atong mga schools kadaghanan sir nagkuan na sad sila o magbantay bodyguard sa security sa atong mga bata. Dagko nga mga eskwelahan naa sila security guard mismo.
1: Bisan formal nang natapos ang enrollment period kagahapon adlaw alang sa school year 2026-2027, si Dr. Juarez mingon nga mudawat gapon sila og enrollees ilabi na kadtong gisip nga late enrollees ang uplan balik eskwela nga naglakip sa pagpanghinlo og pagpangandam sa mga pasilidad ug gamit sa mga eskwelahan sama sa classroom, mga gamit sa pagtudlo ug listahan sa mga estudyante. Ang mga magtutudlo giban sa usab alang sa pagpaligon sa grade 6, grade 9 o grade 10. Gisiguro sa DepEd Bohol o DepEd Tagbilaran City ang seguridad o kaluwasan sa mga tinunan o magtutudlo sa pag-abli sa klase, pinagi sa kapulisan o sa mga security guard sa mga tungaan. Si Juarez nagpahayag sa iyang dakong pasalamat sa tanan ng mga ginikanan o nagadaya mga ahensya nga mitabang sa Brigada Eskwela.
2: CEO, Schools Division Superintendent, ako kayo among pagpasalamat sa itabang sa kada eskulahan. At ako kayo ni nga tabang para pagpreparar sa umabot na pagsugod sa klase. And from all of us, thank you so much for the support, all the cooperation in preparing the school for school year 2026-2027. SDO Bohol is always grateful for what you have done for touching the lives of our learners by supporting our Brigada Eskwela. Thank you so much.
1: Samtang si Aquilino Millar Jr., Information Officer sa DepEd Tagbilaran City Division, miingon nga andam na kayo ang tanang pampublikong tungaan sa syudad sa pag-abli sa klase karong Lunes.
3: Ang beginning good of the school year is June 8. Ang atong mga kaeskwelahanan aron sa pagtungha sa atong mga kabataan, atong physical plant, atong mga schools, ang atong kasutak sa kamaeskwelahan, so andam na good siya.
1: Sama sa DepEd Bohol Division, similar mingon, nga magsugod dayon ang klase sa unang adlaw ug mudawat gyapon sila sa mga magpa-enroll. Gikan sa Department of Education, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Ansoy Comidoy, nga nagtanaw ka nato karon live. Gikan sa kanang kaan Corelia, Asterio do Isabas, nagtanaw, gikan sa Habitat Bohol, Biti Matiga Humawid, nagtanaw pod, Juanis Narisma Ugatis, nagtanaw pod live sa DYRD Facebook, si Albert Olmido, naminaw karon sa City Hall, Paulita Bantol o si Ruel Rosas. Ang Philippine National Police sa probinsya sa Bohol, mupakatap og 465 ka mga pulis sa tibuok lalawigan alang sa papahigayon sa security operations ato sa pagbukas sa klase sa mga pampubliko o pribadong tunghaan karong adlang Lunes, Hunyo 8. Sa paghihinabi sa DYRD Balita, ang tigba maaba sa Bohol Police Provincial Office nga si Police Colonel Joseph Birundo miingon nga hugot ang seguridad ng ilang ipatuman aron masiguro ang kalinaw o kahapsay ingon man seguridad sa mga tinun-an o mga magtutudlo. Magpahigayon usab sila o patrolya ilibinado o sa mga eskwelahan o magtukod usab sila o Police Assistance Desk sa mga lugar. Samtang gitakda sa Department of Education ang pagbukas sa school year 2026-2027 sa tanang pampublikong elementarya o high school sa tibuok nasod karong Hunyo 8. Ang DepEd na kanayon nga ang mga pribadong tungaan mahimong upili sa pagbukas og klase sa bisan unsang pizza gikan sa unang Lunes sa Hunyo apan dili molapas sa katapusang adlaw sa Agosto subay na unsab sa Republic Act 0911-480.
5: TYRD Radio Balita. Balita.
0: 22 minutos pasado alas 7, diri sa itong TYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view sa TYRD YouTube o sa mga adunay smart TV, i-like ang TYRD kasaligan diha sa mga smart TV. Radyo na, TV pa! Good morning, ito kang Jonathan Namukatkat. Nag-view sa itong TYRD Breakfast News over YouTube, San Francisco, Quezon. Giklaro sa Buladong Obispo sa Diocese of Cubao nga si Bishop Elias Ayuban Jr. ang isyo kabahin kinis kalambigitan sa founder sa Arnold Johnson Kalinga Foundation nga si Father Flavi Villanueva SVD sa mga aligasyon kabahin kinis pagpadaog og maleta nga adunay sulod nga kwarta human sa pahayag usab atol sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ni atong Hunyo 4 diin si Jolie Kajaw usa sa gingong kanhi Marine nag-akusar kani kang Father Flaviano Villanueva nga nakadawat og kwarta. Matod ni Bishop Ayuban, why parokya o simbahan nga gisalig sa Society of Divine Word sa Mindanao Avenue o sa mga kasikbit nga lugar sukwahi kani sa pahayag ni Kajaw. Dugang gipasiog dasab sa obispo nga sulod sa Diocese of Cubao ang presensya sa SBD makita lamang sa Sacred Heart Parish Shrine sa Kamuning, Santo Niño de Violago, Quasi Parish o Divine Word Shrine sa E. Rodriguez Avenue. Kusganon usab nga giila sa Bulanong obispo, igsuon ni Luay Mayor Hilario Ayuban ang pagkailap sa sayop ng impormasyon isip usa ka buhat sa mga bakak nga hinungdan sa kalibog o pagbahin-bahin usab sa katilingban. Gibatiko susab niya ang pagpresentar sa publiko sa wa mapamatud-e ng mga testimonya. Giauhag usab sa obispo ang publiko nga magbinantayon kabahin kinis kamaturan likayan ang pagkailap sa sayop ng impormasyon samtang nanawagan usab sa responsable nga pabahayag o pakiguban sa uban. Gihimakak kaniadto ni AJ Kalinga Foundation ang mga aligasyon batok ang Father Villanueva o gami pahibawong nga muhimo kiniug angay nga legal action batok sa mga magpakatap o mga bakak nga pasangil.
4: Morning ni Ma'am Delia Chua nga naminaw karon sa DYRD dahil sa Taloto, Gemma de las Heras, Ma'am Zinoy, Maria Fe Mayono is watching, Gestone Urkulio dahil sa San Isidro Baclayon o si Gawits Jun, Luciano Araneta, nga nagtanaw pod kanato karon live sa DYRD Facebook, Nins Joel o si Doris Kaloyong. Gitinaw ni Kapitan Charles Yonson sa Barangay Dao Dawis nga why will shark interaction sa iyang barangay. Sukwahi sa mga nanggawas nga mga report. Atong paminaw ang dugang detalye ni Alagad Earn Pahayahay.
6: Iklaro ni Kapitan Charles Johnson sa Barangay Dao nga walay whale shark interaction o wildlife activity sa kadagatan sa Barangay Dao sa naasoy nga lungsod. Matod pa sa Kapitan, aduna lay mga aktibidad sama sa scuba o free diving sa mga resort nga duol sa maong dapit. Hinoon ang LGU Dawis gingong naghimo og imbestigasyon labot sa report nga may whale shark interaction sa maong barangay. Apan si Kapitan Charles Johnson midas nga wala hangtod karon apan adunay mga nagpatimaw nga gusto mo himo sa mga aktibidad apan sa pagkakaron wala gayod kini kamatuoran.
7: As of today, sir, no, as of today dinhi sa mong barangay tinuod na nga naay proponent sa wildlife interaction activity.
6: Okay.
7: Na naadiri sa mong barangay.
6: Okay, so positive kap nga adunay naghimo o nay nagpa-activity sa maong matang sumamal diha sa maong barangay?
7: Ah, wala. Wala. As to activity nila, wala. Wala activity sila. Pero okay, naay proponent nga gustong mag-operate ng wildlife interaction activity or kanang pag pagkuhan sa mga whale shark, pagtanaw sa whale shark.
6: Okay. So naay whale shark sa Dao karon?
7: Naay proponent. Pero wala activity pa sila as of today.
6: Okay.
7: Kana na matud-an na sa duha ka meeting na kung natinan sa Coast Guard, sa police, every now and then na ay mga police diha sa kabaybayunan sa amo ang barangay nagmonitor ana.
6: Ang kapitan sa barangay Dao Dawis nga si Kapitan Charles Johnson. Kini si Ern Pahayahay, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, ato kining sa may nga tinguha sa Island City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Botang sa Pag-asa.
2: Ani kining pinakaunang kalabot sa kimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining moong tropical depression nga si Esther. Base sa Tropical Second Bulletin number 5, issue sa may alas 5 sa buntag karong adlaw, June 6, 2026. Ug balido usab kini hantud na sa alas 11 karong buntag. Ang tropical depression nga si Esther continues kini or nagpadayon kini nga nagamintin sa iyang gikonsun og samtang naa kini sa kadagatan si na kini overseas east of Taiwan. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical depression nga si Esther gibanabana kini base sa tanang available nga mga data naa kini may mutang sa 380 km north-northeast of Etbayat Batanes o ana kini sa coordinate na 24.0 degrees north, 123.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, nga doon nagikuskun ng mukabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro o doon na kini gas tinis o mga paghuros ng mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, silangan, aminang silangan or east-northeast ward nga doon nagikuskun sa pag-irog 15 km matagtak na. Base sa track forecast sa mga bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, ana kini sa 655 km north-northeast of Itbayat Batanes or nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Og samtang karon, wala na'y iisang tropical cyclone wind signal. Samtang base usab sa track outlook sa mga bagyo, kining mong tropical depression nga si Esther, expected kini nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong buntag. Samtang kini mong bagyo wala nang kini epekto or direct effect diri sa ato asan nasod. Ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona padayon gyapon nga nakaapekto kini gitawag tong southwest monsoon o habagat kini nakaapekto ditong dapita sa may northern ug central Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Ilocos region Abra, Benguet, Zambales ug Bataan kining mga lugar makasinati og mga pag-unuan or occasional rains gumikan sa habagat. Samtang ang Metro Manila, Cagayan Valley, Ruiz of Cordillera Upstate Region, Ruiz of Central Luzon, Rizal, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro, kining mga lugar sa makasinating maragomo ng kalangitan o gudunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa nasod o gingon masab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o sa mga kalungsuran o tekwens tagbiran karong adlaw makasinati kita o mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagaw mong ngadto na sa usahay, andunay maragumo ng kalangitan, o ginumadan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanadupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, o ngadto na sa kusog ng hangin, nga nagagikan sa Batangasagpan, nga mga mapusabi dito napita sa may northern Luzon, western section of central Luzon, samtang karagatan ni mga lugraha, kasarangan, o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang ang ubang bayan sa nasod o gingon man sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol baka sinati laman o mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan og paingon ngadto sa Batangasagpan og samtang kadagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado samtang ang ato ang unas nagsunog gini nang alas 12 sa tong gabi nga dunay pag-ubos sa 0.25 meters. Samtang taob unya sa alauna sa hapon nga dunay pagtaas nga 1.39 meters. Samtang laing hunas unya sa alas 9 sa gabi nga dunay pag-ubos nga 0.01 meters. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6:02 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Border Station. Yunardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Iyon na bati ang DYRD Breakfast News sa organis mayong tinguha sa Island at City Mall. At tingin dugang balita din sa DYRD, radyo sa katawahan. Salamat at mayong buntag.

0: Ang baha, malikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.